Your business starts with credit. Si ta deseja pa kuminsa kubo propio negosyo o expandir bo negosyo existente, empresario na kukier hasin ang soyo ng birong realidad por konta Riba Credit con microfinanciamiento, training y coaching. Bu kumpanya ta start ku credits.